oza kofinga ngai Bruxelles mobimba oketi na Paris osilisi ngai otindi mokanda na Kisasa mosusu otindi na Brasa indumba eza punition te mamu oyeba mamu eswi ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka nategisi yango epai yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yesu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozali mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozalaki nzekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa baloba

nangai lelo mamu soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu

Zambia, ni nani anaweza kucheza na Zaiko Langalanga jamani? Hakuna. Hata Kongo yote, hakuna anaweza kupambana na Zaiko Langalanga. So mimi ni maneno yao. Wanajulikana kama chocha muziki Kongo. Nyota gani ambaye kupita Zaiko Langalanga? Ewolo, nyojete Zaiko Langalanga, nyojete Kalongo, akiona kundi zima la Zaiko Langalanga, rekodi dede za miju. Ewolo, malembe, jamani taratibu.